0: Pilalin choyo ni ngun pashi ti, zha ji pan tong se, mirin tan zhi ji zhang ni jen tan, qiao bi xia jihin pari. Rang jiong jiong tang wei, zhan chen zhong li kang, zha jia qiao bi chui chu zhang, ni ma chun zhom ji. Dari ji xie gu di, po rang jiong jiong ji mirin tan zhi yen tu ji, zha zha da wa, san jiao su zhu bi, xie gu zu zhi xin pa tang. Po de, gan ngi tan mer, tong ma jin si sa jian de le. Zha ji jiu tong zu, zha zha xie gu bi wo le, du ni ga qin ting yo. Li qi ni gi na, ni jiong cho bi zong tang, zhong cho mang bur ju di, me san gui wei tan zhi ji, tam jiong gu bi xia jing yin xi song pa li.
1: Xiang la, qian du niam zhi nin ju di ni ni, kun du xi bi, qian du san jie si ru.
2: Zhong yin xiang, da xue zhong cui, wa xie zu yi a lai xia yu de, qiu kong de jie, qiu bu, dim cia mi ji tam ca jie sa bian ni. Chansi mongri lai yuwa tang, duen tsum jie chung lin debu di, lo ge ca gui tang, mu du zhao du. Duen su mongri jie, rin sum nyang du chang go ge zhu jia xie bi, gun du su qiu kong de la, ge jiu ya bu xiong yu ba di. Nang zhao di jue li shi bu, cuo tin lin zhe jie nang ba xie di, san ne di gin mong cong nang zu zhi xin ki, lian meng nguan la du ba di. Da xue zhong zui wa xue zu yin nang zhuang ku ni, san ne di gin mong cong mu di jia da sun chi suo yi la, lian meng du bi gu zhi xie ba tang. Nga nui la yongba go chi sun chi suo jie da ji tong sun jia xiong wa, san ne di gin chu jie ti yi chi xin yi le ba, yongba go chi yi chi xin yi da duin tong xiong wa, jue yongba go chi jia xiu da jie tong sun jia xiong yu ba ri.
3: Da rong ni na zi bi ji na ta le ka a gi la ta na cai ye long li. Jaka gui tana cai ye long li, jia ayna, tana andan ayna, tana lika gui bichi ayna, tana jaka gui ayni jia tong to te, chuzi se ma song li, jaka gui mangu tong ya to te, mangzu la pen to li zai. Ta lika ar na zibiji na, jada jipi chi jie ni ayna lingko zu len, ta jau damja na zibiji na tina jada gapa gui ta damja la, tana mangzu tam ji cha, gui pe jo top jata, za jia wala turu hongro ho la.
2: Tatin lani dawi zhongse dajie jie junam jie jie roshio kasa mangu kwa nimbi zhongse jie tunji satin totong lejia di. Sheda jie bi cei zhuni xio yong ni liangguo tsuba tang. Chuen nangzhao dun lani dawa, chu linsa juzhu tang, chu so zibu nyehyo sadru xieba. Chubun jien bi xie rin cei la mi guto jie jia zhuchu simba di. Zhongye xiang tang, sando xiang, sagong xiang so xiang tang zhongda gula cha yu ba ri. Xie yu xiang xie me zhong cui zu dong bi. Chungzong go dang, xie zai gang ke alay xia yu du lai dian ma ni, xian gang la su lai dian la dui ju du gundi dong yu ba ri. Pei yue dui su sa sen do ju dam zi xie ni, alay ji xiu ji ngo ke la su xie yu ba ri. Nam zhang a zhui ji ku yu ji bo ke ni yu dang, sa ju su xiong ke ju ye xie du ni bo xie ni, xian gang la su xia da duan chu xie di, chu bei lai zhang zu zhen da xian gang su xiong dui ji du la da xie ni, lai zha zhun bi xiu la xian gang su xiong tu bi ngay lin xie yu ba ri.
4: So, tene eri gongsan noga liga lina zuha na tene manda jioni juksan se. Tene tina na nyan yaw tato taasong. Tene cherse na ta tarin sa la paza liga lina dro mago li. Oh, tene zaa na ta kaan konga za liga li sa daasong. Pien me sabag simpi tene yo gambo zonsong ina le tene ta liga di liyong di juran chula. Tene gongza di ina zibina nyeri nyeri taka zo tene dari dari chay la pa non. Merere lako gama mazi zay masi li jia ti la.
2: Kiao la san jion do di kaji ziro.
0: Nyi diye kailin gobe jeko ji, ee ye, APP ngusa cha tohto champari. APP di, giri mambu tang, rini la tsarso nyam tenji yubi. APP di, nyin ka jabji tang, kaila jatang ngunza, bian cu jubi wujo so xipa je, ngozo xia to lovji yubari. Nyi diye, tenji zhongjir ji, min ju bu jun cobi, nipu rora go, gong jo zong mama minkang ki, bi ci ji wi cha ju thoma di, lin zhok xiong wa di, maang zo ji ban jo kerbo yang de chenpa ma zi, gong jo zong ki ri zin cin bi, ga ci chi wi cha ju, lin zhok xia jir, zai chi nyam nyong yang, song jo to yu ba di. Nyi di, zi bi ka lang da jin ji, yu gu minku, zi lin bau cui ni, niu gu zong jie la si cho zi tong yu ba di, bei jin dan shang hai, guang dong, zhe jiang, jiang su, gui zhu so, san ni ka ge yu gu wa na, di nye gi yi rin, ngon tsar din bi, bo jung se, yu gu se, jung gu tsupa ri. Dian yang, zi bian ka lam da jin ji, yu gu min ku, la sara yung ti ni ba ri. Yu gu a cho, yung lam dang, jang lam je, po zhang bo da la dang, yan zhu yin cho, yan long zang bo, zhou rong qi mu so, cho bo san tu, qi din zi bar, nyong ro xia ji ri.
1: Zhou bo nam ba, tin din kam ge, san jian nian zhu xia cil.
2: Dian lai mo wi san jo, qin dui na, jo ri jin di, A P P la zi ro.
1: Nga cho, san nian jia yong.
2: San nian jia yong.

0: Diri, sarlo dan, gai qir dan xia.
1: Chabi, namba ni karxio naka.
0: Murangi ngagri.
1: Ale.
2: Chaxia xamzhe ji da, nyaxi guo zha, chaxi zha mu guo. Pangxi zibzha gibzhe duwe.
1: Yori.
2: Tondo pangxi zibzha gibzhe shi guo.
1: Des.
0: Zhangge, wo zhi ngang mianbe.
2: Nga zi yu. Mu di wo qi shi guo.
0: Les, ni guo yu.
1: Les. Zizi dekyo rona. Namba ni, toz guo qi rona.
0: Toz.

0: Sanju ki kukyo di che sogri.
1: Yes.
0: Nye khan di.
2: Gubtri li nye arle chi nye cho, zep shi gi.
0: Su yin ba.
3: Nga kota sum so sum le nye khan ki jang ten yin.
0: Ale, rang e gyu shi.
2: Yes.
0: Kamsang, kamsang.
3: Kiran gong zha ma la yin bie.
0: Nga lao ma san di ba. Shu da, ye shu da. Kinansu lenye kandi sanglam chungshun deri, riba?
3: Rila.
0: Sasi di gyu gi gondu lecha monguji nye gen kigo ri.
3: Riba ila.
0: Yingo chung.
3: Tanda kame nana tuisho chungma riba ala.
0: Chungma, chungma ri. Nye kinandiye dendri shuya di nganzu lecha sopa di kardu gyungo chungna samchung. Becha sha na sokbe dengzi da lecha tuinke la sokba sama kardu si tubu ri.
3: Tanda nge, nganzu namzha di ngorzu dapti shu yin.
0: Yung a.
3: Nganzu namzha di, ni gyu kangpa sopchuk ya ri. Kangpa chenpa yung ma ri la, le ge ka le yung ma ri. A le cha tu zu e tun du ri. Kerang ge, namzha chu yu dun zhe, zi lin du a yu.
0: Kina zui ngun zi mung di, ka zi de?
3: Namzha di, nyong chu sa shu di wo de tu xia. Kanda la ngun zi tun min du, che za ngun si la zhe tun min du.
0: <笑>唱不虚名呢听那句来着的穷也干了我用过去的是吧那句自己连不赢的的 Lianyi kang sabba tsamba di dhiri. Hagos.
4: Gyeji changgu xie du, xie xie pa chao ri.
3: Gongzha ma la, ngan zui Lianyi kang di sabba di dhiri, nga lianmi sabba chi mi. Su zheng le, cong xia dian pa mi. Yine nga bijin leg chi du kanda mungu yu. Sabi chi ya gu debe chong xia jang mungu yu. Kangbe gu du chungwa mata. Sang an da, mang sui ne chang, tondo sui chun kang. Chamu nga zui xipsu chi ya yin nam cha ri.
0: Kirangi song tang xiu yin na, kirangi yu ri nyam le chi ya gi rohba chi chi ya gi gongba, xi gor ba.
3: Di o. Yuri nyamle che tu me di. Nyamle tingji chen na, tsampe yume shingri shiba la.
0: Tare.
3: Namra di kipsan shira yo mari di, kirangi tuzu chola shira deng mari. Di pian zui jiong da ki kuka jili zin nan marbe la. Kirangi chen na.
0: Dusna. Di rin le da jebe ji la. Nye kirangi jeshte kiche, nye rogwach seche, tudu che. Kesi khonzui mundu chebi na, nye kirangi jawa shugu. Yong duwa.
3: Les, sheba gu de yin.
0: Yong a, yong a.

0: tanda nyungu duwe?
1: Oze.
0: Kirang siap, chan yu bja.
1: Nye ha gomu chung, dos ne pa lo degi. Chita nang da yu gu ma ri.
0: Nga dos gu na. Rang ha chika yu ba?
2: Kodyo la aja wu la ge ma rung hua sing ba te bri sigi. Nye ki nanyi la, guan da shi gu yin. Nga ra duk da sha. Nga chans kia gi, ngui me zang, di de che bi. Nye san de, tun da di gin be, nga xie xie dengi. Nga ngu ne tup si min du.
1: Xiao Hai, tun da di, da ca sa ca bri.
0: Cang ma gang nga yo ri. Nga le rang lu ngu de a me.
2: Nye xin gi, zha le zha le da, pe le pen jie che bri.

0: Xiep Xu Wa, Xiep Xu Wa, Xiep Xu Wa, Xiep Xu Wa, Gong Kham Sa.
1: Zhang Bu Xiu, kira chara khar shuk do.
0: Nga shi mu ti nyu yi.
1: Gong Ma Su, ti zong ya ma ji.
0: Nian ha ku yu, qian nga shi mu ti chi nian shi tu gu yu, zhi shi bei.
1: Zhi nian de nga yi.
0: Ya Wu Xiu, zhang ya xin gu yu bei. Zhi mu ti na ma. Rangi chiwe pomo di mi ta dang, nye pomo chunghe mi ta dang da cha cha kya ri xiang, tando dia dang qie. Pang qi lu, nye pomo jing ting pa rin la qin ca bu shi.
1: Jiang Guxiu, ting zhen na, pi ge xiu jie, ran lu xie song xiu ri. Ni ki rang kai wen ha xiu yu.

0: dorsamjiya lingele yangmuzhu shuwa yins. Ta tabi nga ranzu yina naji chasha tang chumje nam perim jirdang chebe yina ka sumzamjila ya yawa che chogore. Tome pege dini durib yishutambege nga ranzu lorab ngobju ne lorab dunju parla dindejige gabla yinba yina tome ge perim nga ranzu perim tangudichi. Ta durim di nangge chabzoyongi ta nga ranzu lega kanje bianchi beyore sewa yina Sobeya togaandu, rikzen nemaangi, lakbaradu tinda nemaangi yaa beti dunzom chiyani, tseriki tokshib leryon tinda beyoores. Ta di beybe gyurim nalola, naji rikba ngaranzu titan dhivu yubege, rinnegi shusha tang, temingi ngaranzu ta neshugi, jeshu nawege, loju rinnegi jeshu tinda yaa tuma yaa deyore. Lakbaradu, chikdongub ya tushu renga tsunjiyani sumche, perangyong jo rungu, Ani todam uyon lengang shebege dindege ta ngaranzu chiisu chile inare yana sizingi ta zhingwe da todam yuebege dindege ene legung dindeji gozo yores. Ta diyege mingyu di karare yasidugala jiishane ta ngaranzu pyorangyong chung kyo yonge ene zhingwe tang naje diyege chile tang temingi ngaranzu sizingi todam diyege genshe nante yores. Ta ena cho turim iba di karare suna cho gunni ya peye chungdeba. Tēgē tūsū tī kātio rēsū tū, tūrūp ngā rāngzū nīchū tāmbēgī lōrūp, anē tūnchū, tūnchū nē, tē lōrūp gūchū, tūnchū tīnchīgī bōrū chīla rēsū. Tā tūrīm tī nāla yinā, pēgī nācī tōkshīb tāng, ngōdōngī lētion tī yinā, jī chāne ngā rāngzū sāne kio yōng lā yā, kiāpa tāng. Lākvār tū, tūrīm tī nāla yā, ngā sā tūbēgī kēchū kandē chī yō rēsū tū, ngā rāngzū, pē rāngyōng chōla chā shāba yinbē yinā, rīngā yōng shīrī, tīng tāmbū tāng, Gyayong la ngayon chashab yinna ringay yong shere, ting yiba, dindayge ane chalay chenpochi beydeyo re. Ta chalay di gyuy chichi ane ngaranzu lakbaradu tuyurub, nishutambeke lorab gyeju ne, lorab gujuy buru tila yinna ane pyoranjong chong ngaranzu ki kyun yong ki ane di kyabung wola ya ane ringay ki ngaranzu togay nenshib cheba tang, ane digi tongme ki ngaranzu bu mirungwi ki rīngwē kī tōgō tīntē jī āni lākwārdu ngā rāngzū chāngzē lā gyūlēn chēba tāng āni ngā rāngzū pē rāngyōng chōng sāgōng dī nā lō lā yā āni rīngwē kī tā chāngzē tō lā kē dēba yīmbā yīnā āni nidōng mā sīmbā tīntē chōng dēba dī nī āni tūrib dī gāwē tā ngā rāngzū wēn sā tūshio kī tīntē kī chōngdē jīg rēs sūmbā dī lā kā rā rē sū dī āni nā mā sārgyāng kī tīntē pē yā chōng dēba jī tā dī nā jī tā ngā rāngzū āni tūrib nī kū zāg jī nī ane tuigo ne tane buru la ya tindaji la ya ngayo zingyo yuwa res. Da tuirim dii gawge ane nga rangzu tsabzuyongki da chumdegi tsabzuyong dhubuji chashaba yinna nidong chume ngan lo la yinna pyo rangyong chung ringa sungjub shimju kaan shi bega tindaji ya ane tsenpa tindaji ya unyeba res. Da di unyebege di tuining zo di kante tuyan diga wa resu na kondu nga rangzu jimba tangbo di la ya tuirim tangbo di nga lo la ya ane pyo rangyong chung ringa todam uyon lenggang siya dindaya ki tsenpa chik ane chile tang sizin nizom ki dindaya legung di ane chi su ina nidong jume nga loro ina ane chile rangi nga rangzu miksu karpegi ane dindaya ki legung dindaya jiya unye yungdu yukala ane nga rangzu ki chile ki dekha ina re yanamana chile ki mine ki zugyong ina re yanamana nga rangzu chile ki ane shimju ina re yanamana nga rangzu jingwe ki togo togshib ina re, ta dii kaane kanji tena ina nga rangzu la ya, andi kante chi nye wara si duka la an nema rikzen tang, tablan sarpo, o tinte chi ki pe chiye ne, ane nga rangzu pe rangyong chiong ki na jie sha sha ina samba pe, ane namba ina sarjaan tinte chi pe chi chiong deyo wara si
1: Kongi tumbyo na, gen shar gen wundu la ne pe du shi we jingzhu tang chun pen chiong ki na jie le dun ki pirim kangzhe imi ta Tishi, naje le dungi goba tan tuni sogi kola ngodru durdu shi nantrupsu. Shamgi tuzu na gela chone penjongi nashu kaji le tunbe shibche naje drupche kola ngodru nangyu inbe lenge ne mutu kisi naro.
0: Ta tunze nyeba di nalo la ya nganzo tangmo tongma ina ta na zho mi rik tirwa pe sato yo kong la ya tuzu kante jik la ya pege chungde yunbe di gorga jia ngodru shuya res. Lakbar du da di nalola nga ranzu naji rikbegi ane perim di nalola ya shebe

0: Rubin, tari chungda zidadi chengmingdang takdari.
1: Kachiga rukri, nganzuide chukri emsi chikdari hri.
0: Lokchung shikiruba, chengmingdang zuruga nang chungdang chishu diri.

0: 청두니 강해가도 캐세 체토부체 롭조 야부 제베 제라 첨부차수나 계급기 진행소스다
1: nganchui chongchu yang gyundo chimpu chungyu thanda nganchui chongchu mi changma garchi thebe khangsa nan chwa ge sing gyu ba tha kim chang changma yu ji ki che sing chimpu gyu nga ran pa la tha amala nyam thu chalu thu wa ju gyur ga bu gyu che sing nan jo cho we thun da mang bu gyu pa la ngan ju ken la ge le ge ga ju de ku lo na bu ma ku na bu ku na cha thu chimpu yo ri sung gi gyo ku lo ha si ga the
2: yong a

0: Yachu.
1: Yachu se guay harto.
0: Rangi pul ma xe za yachu zgi yin.
1: Zhisha. Yachu se guay nid ngachi. Rangi pukot ato xe za. Nye rangi yachu zgi yin.
0: Zanyi nye qimi labzha qinji, labzha gyuyak dhulu niga qingu. Ngazu pijin lo zho. Kala zhi zho yu, doz gu a.
1: Shichong. Jimane, nye qingi dhato qingi qingu rwe. Rangi dhudo, fengdu liu tungu ma shi, zhiba.
0: Nga nye kaka qimi.

0: 阿姐，既然跟我们配呗，他这的扎西那个配没中。哎，俺你们那个没几个，扎西那个的月吧。哼，没几个可能是这个月。既然上午呢，全部是不多啊。他是干了，既然个明天去，你不啦？ Kita yuwe chibchib yin sipo shuwa shi rashi gi.
1: Nga gen yu shu sabi chibchib gen zhe chi gi. Nye ming ki na choka shuwa shi.
0: Kira di zhimu sun la.
1: Pu baba tu gyu ne cong ye gu yu za. Yung bop do si sa yu shi. Xie za chung du ne cham cha ji. Ji lan shi rashi xia. Chang u xie na ngai tong gyu ne du gu min du. Shang gen nip su zhe za. Nye rang li ya ju su yi. Xie mo to buku di, su su mo to mo zi nye shidu. Nye pe buku di ten yi sda su, na mo ke ang tang guo. Gep di du nye ku nye le, dong sam ma jang si le bi.
0: De bi ya ni kirang sao shi, xie mo to ma ta le dao sum zi chuk yu.
1: Nye me zi di, da yu gu juk zi ro yu ri di. Zam jang mo chak chi xia mo tu za. Lui singa mi du. Feng du ra mi zi ji, cakwa zong jie di zi.

0: ling an zun na yong yin si ge. Ho zi lu bu tok ya tin je, ye zhe zhe da ka ke xia ra mo jong.
1: Ama zhe zhe qiao ma zhe, mei li zha xiao xia le, qun ka bu yo ma ri. Le har che ne, ga ru qun qing ma ri. Duo ne mo ran le zun, ama na ngin le guo qiao qiao xian ta ge zhi ba.
0: Tin je ka ba yong ge zhe, yang ge ga ro zhe ba. Ken zhe si qie ne, na le yo ne yin za, ce ka xie qi zhe zhe qie, ten duo ta ra qi zhe zhe qie wo zhe ba. Zhang yi ne. 我怎么写去？我喝醉了。
1: 阿妈，再送钱嘛？这。